se peda, uma manta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibus Pam, kambah kausita, hasta un aji hambih kuna pemaki bimi. Kai iski chungka kancis unggul kunata hambih kuna tapis, hambih gapak hasta un aji. Musuh makina kuna tapis mencari inci. Nyawi unggul kuna hambih kuna, mana pak tatarik nyawi kuna. Masna ijak tak mirih kuna, runa hambih kuna tarurat kuna. Kako kuna tis diyang ni, kuzun. Chunjuji kuna ungguska ta hambih kuna. Yawar kurina, raku, chuzulina kuna. Ungukti, aicha tepas kaspa hambih kuna. Ispa yuksi kutu kunata, jinyunta hambih kuna. Aicha kara ungui kunata hambih kuna. Unga, singa, jinjing ungui kunata hambih kuna. Tuju kuna pichiri katishka ungui kunata hambih kuna. Yawar ungguska ta, yawar churarishka ta hambih kuna. Ungguska sirik kuna pul yuyeita, ajichih kuna. Jikunaja, awa